0: sa to na na nmo pene poi wo hu woni pada sani ho nyini an wa kwoti owu
1: wo akwa sa mo
0: woni ba wo nwu wo hu bi ba
1: ko.